0: 22 01 21 60 41 22 mi sugede gle nando so ganwa na mini dia i hado o ho le nkogo afode mi na de tito me de mi na ba me vive che wa kan kwa bo
1: yeli
0: dede dede bo
1: yeli
0: men je kawaya na ka da kwa ma
1: o ma da wa bro no vi te ya usanu de lo di je je
0: ah
1: Mira mi da isiaka kasina masi ona wi
0: isiaka
1: yo yedi
0: no vivi ve na fondo
1: awo mi mo egbo ra wa je de
0: me to zin vie don le lo
1: e me un grade to pare di lo toji na mi so
0: ah ndo awe azam die don jamo ete etin gbado etin ya ma etin ya ete etin do
1: le bi ti mo
0: e bo e bo
1: na za do sha go je do a si za go me o
0: Eh.
1: Oh, won't go ma.
0: Evo. Isi aka njo vando na we.
1: Eh, na chen mi kaka no. Ma ho de mi no ado na me segbe segbe pa zero ma ho we.
0: Eh.
1: Eh, ma ho we pa ze no mi bi agbe mi o mi no de no ero fo aye do poro ku me ton.
0: Ah.
1: Eh, na chen mi kaka.
0: Aba igba o.
1: Down. Pa ke no de ni mo ro ho ni o di peri o en de ke. No era novi na lo kero o gbe o eno so ton pe no poji
0: baba po ya po ka ogun ma
1: e ganji ma eno ti kam do e baba e tono do e dio yo a mi te ju na mi mo o me lo yin me e me lo yin nuku do ji mo eno a yin do me lo vi le me o do po no se Okay, man. I don't know what you're
0: saying. Hey,
1: hello. Yeah, man. Hey, man, what are you saying? Man, hello, man. It's like you're in the good of you. So, what is your question? Let me know. Everyone knows that. What is it?
0: Hey, yo.
1: Because I know that you're not going to be able to do it. When I ask you, you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. Ni mo ron o gbe ni le de iya ko baba gbono do da yi lo eno ti gbogbo mi na e vile mo
0: nse ho re ado
1: o no era re gela baba e gbono do yen yin nu ko wo na lo ti te gbo ka abu na si me yin sun le de mo le ko je me se
0: isi aga
1: we
0: o nu kan bi o de te ayi
1: e mi na mi ti tan lo mo de wa ti tan mi na mi ti tan lo
0: Isi aka adete pon no ma kan bi owe do mo be e ko jo doji we bo no vi no ho me vi to e e de ko do we amaka yon we awa ne pon
1: e
0: o wa we pon
1: e wa ni pon bo soke
0: bo na na ba yi do
1: e soke mo
0: e na soke do na
1: e wa soke me no me po ma o po ten tin soke be no wa yi
0: Eyo. Ni a don so ke bo ene wa ikon ton toro mi tole ma anyo. No vi lo we no tata bo che kode son go we. Ama do hode ne. Mi ma ho avun mi ma do jre. E de ko son go we. Gbidi gbidi bo che nu maka makan le ba yi. Ado e wa emi kpon mi yi gbe na. Na we a wa ba yi do. So ke nanko. Aje e de bodo a de ko son go we blo we. Kabi na ba yi do.
1: Ndi a no ko jen u ma.
0: Ah, eyan. Aba igba o. Isi aka wa ibo wa.